0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani ya.
0: Nane nane nukta tisa.